Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

0: Moni kwa inu non somvera mene matsabula mawairisi ano ntawini. Ya fikaso programu ya pabwalo. Imene mikoko yokona imakala itatsamira tsinde la ntengo kaje. Kuganiza mozama pazomwe munga jite. Ndizo mwezima kusautana. Mabanja, nzinchito. Ndizina zotero madera lanu. Alangizatu halero. Nda Vitorino kachinjika. Augusto Mafuta. Amai Mbeza nda Amai Pili. Moni idwa alangizi.
1: Zigo mkumpani.
0: Lero tiri odala talandira kalata. Kalata ikuchokera kumatimba kaunda boma la Chiuta. Ati rembera nda Tito Azesto konforme. Iwoba kuti. Muntu zausa nda andufolo. Ndina kwatira mwana wakulu Ampingo ochedwa Noa Zingaleme. Ine ndinkazi wanga Kostameya timawona zoda bwitsa kuyambira ndisembala. Ndimati ndikagona ninkazi wanga timawona tizirombo tofanana ndintata. Ndipo tika yalulambasa timapeza mbewa ya moyo. Komanso ndikati ndigwire nkazi wanga chinthu chimandigwira dzanja kundiponyera kukoma kapena titi kuchipupa. Tikati tikhale mala amodzi monga banja chinthuchi chimandiponyera pansi kenaka kumalowa nyankhupiti nandimenya pansana kenako mphamvu yokhala ndi nkazi imathawa. Kufusa nkazi wanga kuti kodi zimenezi zikuchitika bwanji. Amati sakudziwa pokanthu. Zimatero ndipo zidatero mpaka 2005. Nditadandaula mu 2008 anandirola kusewula. Koma popita kwathu ndi nkaziyu. Mambo ake anandirana titi makolo wake nane nakuti bwerani nditangize mwana wanga. Polangiza anati, mwana wanga, ukapitirize khalidwe labwino lomwe uma chitali. Koma pakuti mamuna koyu ndi ngomwa, kalulu adangunda bondo. Mama wena tingoti wena amati gojo, wena amati chiumba. Ndiye kumene ukupitako akakaeseza.

Tiyotokoze kwambiri alangizi babwalo amini adzaba uriponzitsa chikhalidwe kulongosola milandu ina ndi ina.

Mwababa, the Azuefu angada patangula kuru zidwa. Mbidi mbushitamba pifika patari mbidi. Kala ningadima lumanaro Donald Trump nsukuliru wa kwa Amerika. Ngingi ingi basi kuna madziku ya nangu. Chitane tumwene pano ni mfuna. Chitane tumwene pano ni mfuna. Nanda nzato. Nkula kuti mwepo mweka ndere muna nzero za kurungama. Nzanu alibi nzero za kurungama. Anzamu wadibi nzeru za kurungama. Nzeru zimwe zile za kula. Ndibu wabantawe zinaka mbatala wate. Ah, sensi non preshta padanata. Preto. I preto wakumpanya kwa kapelo kurtu. Donald Trump ana kapelo kurtu. Kuti chochocho. Nsiku zapitazi da wonera muno munzinda watete na hapo mputu zinango. Pokuposa uchila wapati kabankanza uchukara ku Tanzania. Ata wafundo monetario internasionale. Ali mkula kuti mutimi zile mitsonko. Nanda nzatu. Ife pana tukushita mitsonku ninge mwei. Tangwa tukubziziwa. Kakalidwe katuku tukukadziwa ndife pano. Apo lero mkalawa kuti mitsonku titimizile. Tika timizila pamwepa. Wantuwa nkwa nisalini. Anka koma kubida nkai kumana kuponi. John Chibarula ndia wenye sankane izi njibano. Hati mwishita kala na mbili. Ni wake ya mazalawa wati mtu mkazi mfida libe kusiana na mamuna wachibali. Mkawa kumana wawawiri wawo upitana nao mwuseo. Zishiro zao zibozi. Uko mbozi aliku kumbukira kuti ni karoza uponi. Apo mamuna wachibali aliku yamba kumbukira. Apo enepano lero ni nkapalika nyumba iponi. Hehele. Heya. Tende patsogoro. Muringanya.

kakwanisika kuti anzathu abwera pitirize na kuchita tenati tipitirize nawo basi pikachimwanikiratu amunabva kweni basi nyimbo zathu na mphangwa zathu na pinango basi mbwenye mphangwa zamapika na zakupangana kusagwa kwa ndima.

0: fofo. Lava bapana ba fofo lava. Yeah. Ita jiva.
1: Nyimbo zathu zakusiyana siyana nyakufa timispa tinatitifunge mabasa tutitatipi mphangwa zakumalisira ultimo jornali nzizwa kuti mapika fikari kunkhomo tikulonga kuna Fransa na Espanha, Espanha kwanisa ziwiri, Fransa pichimwa pepa abuluka ku mundiyawo paka mitolo enda kunyumba tinachemera kuimba nzizuno kwa Leshe Junior Manesa.